0: Kia karapu koe ki te kōrero I te reo Māori.
1: Jabun ganya, moyangali, walo ganya. Panjalan.